Nako ni mi yara customer, ukay na mo amta ba ibigay ng data kina Musu. Rorom, kaya kapungan na akin, di ba yung data hindi, o kaukakin, tayin website na links. Eh, mo da phone ni Boki kung nakabibito ko ibukin karikiyakin ng data, men kapungan na ng M-Pesa account. E paisi, kauka ang M-Pesa, na kung data pantold, ori niya arukotangiriya. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwakin ng data ang tatay arukokainan no yarang ni paisi, itabi o men menuroy. Kwa kikuwa nagawarate stoa ibukin karikiyakin ng data. Timetua ang data kimerikirikim nako. O kung ako na ang timetua na fenikukurein, kapungan na ang service ay kikakuwa karikiyakin ng data mayay. Ibukin paninin rongorongona o taripunira yon the line ay kikapuwa kaya na akia-akia. Kiwawa akia-wawa kinita kiyon na Facebook page Vodafone. Mpesa tesapuwa kikuwa nagpipitia ang makulit.